0: sabaw mo ito palayolo na.
1: Manasasisan ni. Saba melo marojo-rojoan ko iti tapa mo. Melo to na matu saya-saya ko. Nayolo pitimu mo pitulin roko.